0: radio.
1: IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Matna bay ci rew.
4: Alam ya dafa wax ne. Sayu mat bo xamone ko bi mujj. Borom be abdom da koy sukkal.
5: Den nga walam jaay di wax ne. Salaax bukki bet bunt bant lukki batam.
6: Nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor.
4: Walam jaay da ne. Jaay ne gam loxo du ko genné.
6: Ya sa xottiku. Guddal sa goñ la.
7: Walam jaay neena. Jeñu bunt. Ñu ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom.
8: Walam da wax ne ku fay say bo. Ray say non
9: xolof jaay neena setal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
10: bo beugé xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: ci bëgg sa mboros bu baax bala nga tamli xosal woñ bi
12: la bar wol namp boy bajant
13: lu beugé ci biiru xaban te kendeeku
14: xolof jaay neena sey du bubbu ba fa la neex sumi san
15: tak takal mbop baxalutung bana
16: lu dé bu na be xeñ buñ ko sulut
17: olof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
18: olof jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
19: olof be da fay wax bokk budul deg ndigal nak ken munu ca debarke
20: jaay da fa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
21: olof jaay neena ni mëna ko amuñu baam
22: wala xay neena bo gisate tan di yap sax non dak ko saw yap lay lek
23: wala xay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
24: wala xay neena fi ni fesse te dafa joy bu gorum
25: wa di wax ni wala xay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xep
26: wala xay da wax ni atub gaynde forlu te
27: ku yel ñay bu ñewé ci dég kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na faaj
28: lox jay da wax né rango ñi baado la moy xim ci réy bur
29: cheikh ba lox jay dafa wax né ku dem ba ci all ba méré sa baam tax na réy ko da nga yëne ko suuf
30: wa wala lox jay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bét
31: jay da wax né
32: lu nekk kët waye don na koy fajj
33: wala fu jay dina la reg mos jeexalut ak mbana
34: cheikh abdullah magni de da nañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
35: wala fu jay day wax ni ñabu adina uta jërul yalla torbo atam
36: wala fu jay day faral di wax ne ku feex lu ci kërok jaxat war ca gëremaale xamul law
37: wala fu jay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
38: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
39: ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey keetu yax
40: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
6: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
41: wala dana aduna de bu ciire way def nako laalu
42: wala ngaay dafa wax ni bare ndox ba bëgg kër gu sedd kumu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
43: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañ ja xaan nga
44: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ke mo andak mo ngore bi moy kakator melokan wu ko neex mel
45: wala ñay day wax ni moy tu la ge rangal dana jeex dana la koy
46: wala ñay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
47: ras ngay neena kuru sa bop ci xetax mbam nga reñ ko
6: waju ñaw dekkul famu jëm famu jugge la ciosano
48: wala ngay neena waddiku bala nga nakale
49: wala ngay dafa paral di wax ni ndigal day ciabil la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep la ubbi
50: wala ngay dafa wax ne jëm tele baye gacce newja
51: wala ngay neena ko sax dembu tabbi do ko sami xeram jambor
52: wala fa daf ne ganar bol ko xebal akku ndax makuy bala xel
53: ma ngi dañ dan wax ne bopum jaxa day yag na bukum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu dig
52: wa wala ngay dafa ni peppum keputal xontu picci taxuko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jappé day bu duggul kaaf rek duggul taar
0: yalla wala ñay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
6: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
52: señub laat wala jaay neena kuy ñoddi da nga jotlé wut wala jaay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
0: wala jaay do wax ne nagul yul bo jamé so wu wex santal
52: wa wala jaay dafa ni sacc budul raw jërul yaq tay nelaw
0: wala jaay dafa ni
1: señub laat wala jaay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
52: bëgg yap bar mom la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
6: kuy ñaw ta faso woñ nga mboros ma jagadi
0: sëf bu dëkké loxo jëf jëf
45: wala ngay dafa wax bu ñu ñu sa borom kër yek sa dom
52: wala ngay dafa wax ni xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
6: waxi wala
52: xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wala ngay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
6: photo photo tagalul mbam ak nopi ben nap nen mune su ci amu pedd am ci ciuj
2: denti kat ron lal dafa bañ ko defenu ci room
0: wala ñay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexé mu dum fa
52: wala ñay den nga sum bu lo bu lu ci yore goj awé su ren ba
6: betap tan jël na mi def sank lañ
2: bu ñi soow leray bi diw baba dafa fekk jamtu fenkul
52: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
6: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
0: borom konku yegut borom larmel
52: waaw wala ngay neena dan bu nakare gungé du ko defal
0: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
52: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ñegal ba mu tardi nga fa
6: ci wal du tepp dom jëbëtt
0: jëbbu bu ko jëbëtt la da ñobé tepp di fastof
45: ayal waan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
0: mbojjan fu mu taxaju do wër ta tour di wërël
2: rek reyna su ñeël waye loxo muñu ko
6: picc mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picc mi ci kaw taal bi
2: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
0: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru ndro ak mous mous nit ndro siru da gis nga fi ne siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wër tawar ak mous ci bopam mo gëna noy kawaruk siru te saw kawaruk siru ko su te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
6: yo xam nga siru le
0: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
6: man damay deg ñaar amay deg sandax ti deg si ndax di deg beubator
0: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor ba
6: legi ñom ban jamu nañ wara nen
0: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deegal wa gis nga bo bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax li ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gredde de day wagne ko wat fan yoy
6: legi mom buy nen day yulli wala day potoxal
0: ah buy nen day yolal
2: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama don suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koc bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yagga wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 waxe wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
45: da bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go
3: ko xamné ma wax
45: do soxla ay kat ba go ko
6: UKB FM
4: 103.5.

0: tani je keb mer yene kay bi ne bo sagantul pomme dan nango adjandi préfet ba mon koy xoppé préfet ba yene kay bi ne fitna yu dan ko fa némé ko lolé bokkona ci lutax mu bëgg jël dogal bu ñu mel les eco quotidien yene kay ma nga ci États-Unis ak dossier Amadou Kane Diallo bi nga xamné nak war nañu ko tambalat ni ki tay ci Californie batay les eco nga ci Sénégal bi nga xamné nak jamul na ji dey lu jëm ci walu ka taxaway bu war nañu ko def Mansour Faye ma ngay sakku ci jomay ngir mu tass assemblée nationale ndax fitna ju jamono ji day ñung koy némé ko ci bop réew mi les eco ba tay ma nga ci opération coup de poing bu police def nako ci Dakar ru jëme ko ci Yalwan Kadia ñaar témer ak fanwer ak ñent ci ay ño xam bitim rélo ñu joggé bari na ci ñom danaka témer ak juroomi ay xalé la ñu am ñaar fuk ak ñaar ño xam ni kon danaka ay parental yu nampu lañu yene kay bi ne ño ñe tek nañ leen loxo suñu natango yi nekay nañu mel ci bédd Dakar yi lolé bokk na ci lu mom lañu bëgg safara suñu natango yi ba tay di yene kay bi del soit di ko li quotidien ma nga ci xex gi nga xamne kon walu ko yalwan mi gouvernement bi sunna tango ene kay fi mu tol ni mayewul dara ñaar témer ak fanwer ak ñent ci ay ndaw yo xamne kon jamono ji re tek nañ leen loxo ñu ne ko ci mbedd yi di yalwan ay jigen ak goor yo xamne kon yene kay bi ni fi mu tol ni dey nguur gi ma nga ci def fi pexé enquête quotidien ma nga ci walum carburant bi pastef mi nga xamne nak fi mu tol ni dey walum fiscalité bi la songu yene kay bi xey fessel natal biram sudey job mi nga xamne kon mosan na jité lu ne mel yene kay bi ne si bu fekkonté ni wañu won nañu ko kay danaka mënono wax ni yokuté gu némé ko nañu ko mënono ci amuc l'info quotidien yene kay grève de la faim bi nga xamné ñi doon liggéey ci Sotrac Sias ak Ama Sénégal soobu nañu ci ab xifal bu yene kay bi né jamono ji ke dañu bëgg moy seen ak yelef ñu jox leen ko ñom nak nénañu day li duñu ko boye mbaté li nga xam ko bëgg nañu ko ñu man ko jaral na leen sax seen bakkan dess ci yene kay bi wété xey ci samp ci ab laaj nan dan mo tax ba fi mu toll ni nguur gi taxamtu ak xaar ba fi mu tol ni musiba wara am ñu dog cey jog yene kay bi xey fessel ci ab natal ñi nga xam ko ñom ñoo amal gerew bu ni mel tribune quotidien yene kay lu jëm ci walu kan naki xari ak leneen lay jëm ci walu ndugu me xaliss bi kenn mënu ko gis gamu 2026 gi nak luñ ko mëna dundé yene kay bi ne kay askan nar nañ ca son lol ba tay leneen lu jëm ci walu taxway bu yene kay bi ba tay ma nga ca di le soleil lu jëm ci walu ka il bi nga xam ne kon sunna tangoy ne jamono ji de ña nga ca walu ko bi ak nun ci taxawé sunu natango yenen don yene kay bi di enquête batay del ci nun ci walu taxway bu jamono ji de ñu koy xol archevêque bi nga xamné kon al aminul lo demon na séti jiko sunu natango yenen ilmane jori ji njital jangu bi lamo wul siara jiko bu jëm ci walu waxtaan bi sekk nañu ko yene kay bi xey du ko leer lat leneen lu fessel nañu ko don les echo jëm naka ci walu ka caisse ñi nga xamné kon genn ka jigen ko xamné kon yene kay bi ne danaka kay mom du popam ak paaka bo xamné kon bojju nañ ko ci ay la ko def nako moy ki nga xamne kon ab borom keureum la won ay jamono yene kay bi ne ciow la kay fi mu toll ni ma nga ci kanamu yoon sunu natango yenen del sinu nu ci batay walu taxway bu jamono ji ñu koy nemeku ci askan wi jigen ji nga xamne kon mo doy femme d'affaire Khady Diagne mi nga xamne ki yene kay bi ne mom day daanu na lako waral nak moy ab plainte bo xamne kon cabinet bi di notarial bi nga xamne kon SP Ndiaye la tuddu yene kay bi ne nak lu jëm ci walu wu ne mel moy defar go xamne kon danaka procuration bu dara waxu ci won lolé motax ñu diko top yene kay bi xey di fessel lu jëm ci lu ciowla ak lu tax ñu tek ko ci loxo sunu natangé del seen ba tay ci ay daan yo xamné kon amérique ñom fam tuul li bëgg na ko te ci kaw CPI Sénégal yene kay bi ni jamono ji kay itté won lolou lu jëm ci lu taxaway bi ak lu mëng ko ci xol taw yu bari yi nga xamné kon amna ci biir réewum Sénégal Dakar lu bari yaquna fa sunu natangoy ño xey di ñu ko xibaar yene kay bi ba tay di grand panel nenu koy bari na ci digënté caisse Dakar ba Touba lu ci yo xamne kon ay yaqku yaqku yu nemeku nonu ko ci taw yu mujju ci biir rew Senegal yene kay bi ne li kay ciow la deugentane ci askan yi ak ni nga xam ko non lañ ko ci dundé sunu natango yi ne fi mu tol ni kay taw yi ak mbënd mi nga xamne kon ñu bari danaka buñu nelewé duñu yandor lool yene kay bi batay xey di fessel lu ñu mel ak taxaway bu ñang ko ci awal gamu gi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tiwawon lañ koy xaarandi sunu natango yi ne kay jamono ji ki di Mamadou Makar Cissé mom day fi mu tol ni ma ngay xal yoon wa yene kay cabinet jamono ji kay lu jëm ci walu ko ciowli digënté kiray pasteur fi mu toll ni dé atelé lu jafala sunu natango yor yor xeydu ñu xamal ni luñ ci ma di némé ko day jamono ji mom ciowla bokk na ci ñaari milliards yi ak naka lañ ko mëna digënté sunu natango yi né kay fi mu toll ni danaka luñ bëb lu nar lu jafé top lay doon mini naka la def ba mir bi mu man ko rawalé yene cabinet jafé jafé la mercato atletico atletico yene cabinet danaka kay man nañu wax ni matal na deggum ak ki xam kon momadi Nicolas Jackson yene kay bi xey din soit ci contrat ba ak nan ko fasiyene tegge mbok yene kay ango di duuluk insha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
0: ak Mohamedou Mustapha Diagne
3: sant ko geureum ko mom papa sayer mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay yi loli kon moy li tecc xibaaru guddigi neskis ñu dafa fatali ci li ci gënon na fess
2: groupe de communication
1: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaari guddigi ñing ko doore won ak askan woné fofé ci kër ñang na jafé jafé ñuy jankontel ci walu mbandi mi nak metti na lool ñu nak la leen ci gëna sonal muy bassin bay ball saasu ne di len fekk fofé ci sen dekk waye loli nak ñu ne bu yagge dañuy gis ne ak taif la jugge ci ñi yor liggey bi nak at mu ne lu mel lu ni mel lañuy dundu ñen ci ñom tewlu ngeen len ci biir jotay xibaar yi jafé jafé yoyu nak askan wi ne fi ci Touba di dund ci walu mbënd ni ak yoon yi loli nak ki la di Modou Sall nay leer ne dañ ko wara waxtane waye la ci gëna gaaw sax moy tek ndombal tanku ki la di Cheikh Tidiane Dieye ak itam ki la di Dieye Fall ñom ñaar ñi yor ministre yoyu nga xamni mom lañ len degg tewlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi batay ci jafé jafé yi sefeur ci né ñomit kenn de ci ñu ci gannaaw ndax mbolém yoon ñi faral di jaar fi ci Touba da fess del lokum ndox tire di len jurali jafé jafé loli nak ñu né bëggon nañ ko saafara ba taxoon ñu dajalé won lañu amon jënd ko pompe waye gis nañ ni loli faaw nak kilifa yi jappalé len indi len ab graaway xëppal len ko fofé ci fa tollok ansé garage Dakar bu ñëk bu fa mu nekkon ci yoonu jëm isin xorom fa tollok fa auto yi janatu yi taxaw tewlu ngeen ci le di Modou Mbaye mi jité verbalan yi ay kaddom ci biir jotay xibaari fofé ci ndindi ci école Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké mu am ay salle de classe yu fa mairie bu Touba don tabax liggéey bobé nak ningo denkon entreprise bi di entreprise Serigne Abdou Khadir Mbacké té koko jité di Thierno Ndiaye loolu nak tay ji la don djébalé tiavia mom Thierno Ndiaye né lañ ko waxon ci liggéey ba def nako waye tamit fexena ba ëlëk buñ ko bëggé tek ay terrasse ak yu ni mel sax man ko dem tax liggéey bam ko def qualité la budé nak wa mairie ki té di Alhadji Ndiaye programme rafetlu na liggéey ba Alhadji Ndiaye programme momi sax delsi na ci walu assainissement muy jafé jafé yi ñi dund fi ci dëkk bi loolu nak mu né du seen wartef waye téréwul nak ñi ngi ci def seen kamtulay katta budé liggéey biñ doon def nak fi la ci yoonu kër kabbu yu fa jëm ci yoonu domaine ba mu né loolu nak dooron nañ ko waye nak bi nayet bi ñëwé mo leen kan lan ko ay fan ngi mu na guñ ko défar waye tamit inshallah dinañ ko aggalé téwlu ngeen ko ci biir jotay xibaari wax nañ it ci mayam deret bi wa pastef doon def fi la ci mbacke loolu nak bureau executive national bi teewon ci kila di Babacar Warwar mi bokku ci gogi kurel ñewon fi neena nak loolu lu war la te itam pastef loolu da bok ci seenu liggey ay kaddom ci di Modou kanaka teewlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi mbokk yi li lañ amone yene agi len ko ci ay xibaar tek nañ ci li ci yene kay and ci ak pap sayar mbay di len sante di len geureum di sante baylat sall mi ñu neewalon ci machine bi redaction bu radio ECAP di len jox rendez-vous suba ci xibaar yi 14h30 yi di tisbar ngeen fassiyene ci and ak pap sayar mbay bu dem man ma len di jox rendez-vous suba ci xibaar yi guddigi ñu fassiyene ci andat yalla mi borom jamm te kumu jamal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutra ak teranga barki borom dekk biñu addo ngeen di tewlu ñu fanan ci jamm jeere ngeen jeer

yani makare samba sajo fijirani chamo maat laten tanor kalame sheikh bawal ngir baga fa islam jarbab mo jebul won dem tuubi ndey jaddi joy munako tuubi ruubi sheikh babakar ciargan serigne mormane serigne halijou ñi le ko daane kero dalen awo fa pencum lambay ne len dana len tagale ak la xataay kero dalen boole sol ci bur mbal ñu kenn kenno farba jaangay darmbal muy bocci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew fabul am jam yana balen cheikh ban ba ma maren li mouride yeb maga nan ba man li mouride yana ko ban ba nos naru yawma halastu yow faral tay noy serigne ma marmane e ko tontu boba ne ko dangi katch danuy dem Touba folli la tay tek sa ndombok tank mo gëna yombu li nga wax no lank dag ya ne tis penc ma dal di jaxaso mourid ya xatu mbeur ma dal di lagasu mourid di ñew Touba xibar ko ban ba mu xeyna ñaanal leen ko tasna jël ba ci doye dem kalaame ko borom dar muna de ngeen mako ba melni awder ca yoya la teñ tan or nar melu boba la rey mu chemene wendelu kerok la gaday utire wu ñoro di fekk lam de julbe gaayaliwu ba mu deme ba we suriwum salum ñu wër ko mbeur ma del sefam ne malum kerok la fekk ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana mouride ngeen jeegal ko ca moma lañu ko mu dem ndar monsieur volontaire ñew kërëm dal koy dar mu delu ndar Touba ba faf nandal ko kaasi pochen malaka faf mandal ko mu del ci baan kérok la wuji yalla ya hajaban mayem satam mambal ca moma at lañu gënne cheikh yi Touba di aye jeli di aye tol ba talab serigne bi daldi fay fatu ba ak mbacke cieyta ka wote ak boba ñu daldi wo serigne bi boole ak samba buru dolof mu daldi and ak bando neena kérok ba mu xeye ila safar yalla ko boole ak mustafa kalu barar kérok la yalla xatabante banba al alisanil hali wax ko yan balaayi wa isyam kuru fil anfali la yalla jox jibril fil awali ban ba ko mam cerno bi wayo mon ko don xibar borom wilaya na noni makka defon jol makka la noni mbacke di def jol mbacke lañ xata bante won halal shari la xata bante ak ban ba bil asrari ko yoni won muhammad al makki o mo fi yabal jamad al makki bidum kerok la dam rañane bari fajari gaaw ba ma allah rar dajé Touba bi dal di yandu jéwal fanan fa boti reyna dun ko siwel néna kerok la jëkka ci alu badar ba mu xeyé subak di beer lañu ko dar kerok la way asmaahu ahlu badri bolé ak muqaddimat buray bi natri bidab kerok lay jang fi alqur'ani alal hida ba jaggi non ya daane inna walihi yalihi lahu la yajalla dam fanane bacha salihina ja ayasa min allah hinda je wali iblis isna daitu ho bi awali bamu khaye basundama wa ko ti sandar ma sey rambal tuba ye fokki la wax serigne mbay geey serigne mamour fall hay ja la wax ci sarul lan fall isa laqitumo lasina kafaro wiilen bu len delu gannaaw faltan siro neena kérok ngelambu lam doon rambal jibril yor gogam ba mom la andal ka anna o chaburdu wa fardu mo doon doxe no faswa ban bay fardu neena kérok ba mo rañane ko ki bayandu lu go gisatul wa mbake bur yalla ha taban tena ak mom la ya isha laqitum fi hatan nikaya kérok la yandu lu go riw mana ko tenga fetal jihar muna bana ko yalla ne inna la te yu dabi ani la sina amanu ngir sabi yalla ne inna la te yu dabi ani la sina amanu ngir sabi
fala julé kéro salatul hadri inda safinati bi

0: dem keur serigne touba cheikh abdou khader mbacke fekk fa joon je serigne cheikh mbacke khalifa serigne abdou khader mbacke suma ko nuyo nuy serigne fallou serigne abdou khader day melni nuy nambolam jabot serigne abdou khader mbacke wa ke serigne modou serigne abdou khader serigne bashir mbacke abdou khader ken ko ci nek man assalamu alaykum kullu ko di jeli mang lay nuy wa bustan ak wa baghdad ker serigne touba cheikh salih mbacke ma diko nuyu nuyu mbolam jabotou serigne touba cheikh salih mbacke ken ku ci nek man assalamu alaykum serigne basirum serigne salih mbacke mang koy nuyu serigne ci luñu ko fatte ben yon mang koy ziaré serigne moutada mbacke mbolam jabotou serigne salih mbacke serigne cheikhum serigne salih serigne mustapha salih man assalamu alaykum jabotou serigne salih mbacke wa xel kom jullu xaban jabel mang leen di nuyu demba kar serigne touba cheikh mohamadou moutada mbacke fek fa jëru ci serigne mam mor mbacke mom serigne mohamadou moutada suma ko nuyo demel nuyu na bolam jabo serigne moutada mbacke serigne fallum serigne moutada mang koy nuyu serigne blatum serigne moutada serigne bachir serigne mohamadou moutada mbacke ma assalamu alaykum di beral nuyu ak ziaré serigne takko mbacke mom serigne mohamadou moutada mang koy nuyu soxna ma ay mbacke dinde mom cheikh mohamadou moutada mang koy nuyu soxna ma ñang diko ziaré baax baax soxna police la soxna ma farsara kenn ku ci nek assalamu alaykum ku ne ko di moutada mang lay nuyu ziaré mom la serigne mustapha mbay sam dafa jappandi assalamu alaykum Seigne Moustapha ñi ngi lay nuyu ñu bayyi la nga nuyu melna tay yow lañ fasiyene dal ñu waxtane Seyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
1: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Ak Seyidina bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu mbolam ak auditeur yi radio bi ci goor yi ñu ngi ma ndaw
0: mo melne da ngay wañi radio bi yow nga wax ci kaw da melni ñu wax di ngay wax deggu ñu ko de
1: ñeen ndokel ci cheikh mubarak ci cheikh sahru najah ci dunya wal akhirah ci ndokel al alam islamiyya

0: xama di wax seigne moustapha bu fekke meme ñuy deg mom lay wax deguñu ko dafa soufé lool man na piraaje bi ci wétam dafa amat echo di ñëwaat kon bu fekke man na sunu la radio bi rek te yëkëti kaddom bu baax man ko deg ndax bu né ci téléphone bi la mom bu wax ci kaw duñ ko mëna deg bu baax kon yeen ñi déglu ñi ngi déglu baax diko xaarandi bu jappandé waté mu ñëw dafa mëna dañu déggëndé bu baax wax ji dafa soufé lool bu ko défé ñi ñoo fat leen tay seigne moustapha mbay sam lay andal ni watale sayyidna sallallahu alaihi wasallam kon bu jappandere mu duggat de gina bu sore radio bi ko nopi ndax tay dafa melni waxna ni ndox mi motax ak yoon yak ni mel motax kërëm lañ fasiyene and ak mom muy jotay bi di diwanu xassay ndax na baxon na fe ñew ñu xolwat ko assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh ba kay ñi ngi lay nuyu sayyid mustafa ñu bay la nga nuyu
1: wa adam ni xamna radio fi fi ma xamna
0: dama fa ne da xey ko def xey na mo fo ko wax xey ko ko xal man def ko xey da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def ci da ngay def

0: nek bir keureum def yeuf yu naccio di ko wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba do def yeuf yu naccio di ko filmer ko tassare ko ci yeuf yu yi affaire am la waye lolou buntu yak dara te nga xamni ñom guddi rasulu lañ wote alayhi sallallahu alaihi wasallam nak tek ko ci alal tika wa sunna ñun leena yakal dara motax mu ne allah azimo laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al haram hudud si da lañ male djublu ci xiyaat yi man djublu ci ñu fay ñew ñu di djublu ñan xiyaat yi kilifa yi seen bop nak mo buñu démé ba nga xane buñu woté guddi gamu bolé ko def foka tiaxan jëratu ko motax señ touba nak ni kilifa yoyu mom woté guddi gamu da war ci ñom ta si mu ho ñan atti mu allah subhanahu wa ta'ala ni radiyallahu ta'ala anhu waye ñu koy défé bi sunna ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil janna dinga resulta ba ngok niti ja ba ngok yaquduna lil janna mu tege ci sunna rek yaquduna lil janna neena kep ko xamni woti na guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam te tek ko ci sunna yaquduna ni dadi wam rek yobuñu aljana yaquduna lil janna yow aji wota ji nga xamal ñi ngay woni le goor ak jigen waru ñoo jaxaso goor ñoo te jigen ñoo te ñu bari nak xeyna ful la joge lañ dul am fexé ba tek ak jigen da wara am soko defé rek def nga ko bisunna def di bisunna lum lay jural moy bis di yaadil minna li mukhlisil mu'azzam day doli sa teranga yep kuy magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam te tek ko ci sunna fa dara ja day yokku sa barke day yokku sa dindi day barkel bi his diadi al minna sa barke day yok sa dara ja day yok sa maqam day yok sa tiranga day yok lutax rahmatan lil alamin ngokay defal rahmatan lil alamin tax motax mo massa yekati loxam tek ci benn bañu innama anna rahmatun muhdatu man muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ngeen di gis man yermande yalla laaji yalla may aw xetam xewal la gu yalla xewal aw xetam mi laqad manna allah jama waxon leg fi alquran alkarim yermane taxala yalla may aw xetam sarax ko aw xetam bi mu jodi bi ñewé la yalla tegg buntu safara yi ak bi bi ci aljana yi alayhi salatu wassalam ci ñew bi mu jodi bi ñewé la yalla ubbi buntu sahabatu darain ubbi buntu lafal da señ touba ni wa salli ya fa nihmati ala rasulir rahmati ni khlaq ba bi nihmati sabab kulli nasabi alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni na del bindu di solmal ci kan xewulub yalla muhammad nihmatun min allah xewulub yalla gogi bayiko ci yalla ñu ci ñu ñaan ko muhammad ibn abdullah bindu ci mom tay solmal lo gëna bari mu gëna bax sallallahu alayhi wasallam ben way ñu ci mom yow ci yalla yoni dama bëggoon sama jaamu yalla ma def ko ñetti xaj ben bi ma diggu julli ci yow dina bax na def way bo dole mu gën ci yow ñew ko mu gën ci man mu gën ci yow la ko wax mu ne xam mu ne waaw mu ne kon nak legi dama xaj sama bindi bi ñaari xaj ben bi ma diggu julli ci yow mu na bo dole mu gën ci yow mu ne kon nak legi dama bëgg rek sama dundu yëpp ma diggu julli ci yow mu ne ko mi ngi doga bax na nihmatu mi ngi doga bax nihma mi ngi doga bax ko salli ya fa nihmat allah rasul rahmatu ni xna xiba bi nikmat kérok la buñ ci safara yépp teje alayhi salatu wassalam kérok la buñ ci safara yépp teje yonent bobu alayhi salatu wassalam mom la yalla yëkk ci tek ko ci taw lepp lu sax ni mako waxe won tank ni am nay natango way amu ci matando gis nga natango yonent yépp alayhi wassalam dajé nañ def ben délégation ñew diko saraxu ci liñ koy saraxu ngeen li yalla defal ci mom ndabal tiranga liko yalla jox niko ko seddul du am ko seddul du am motax ñoom ñew lañu di seddu ñoom ñew lañu di seddu ñoom yonent yi Musa Isa Ibrahim no Yunus ba gañu dak ñoom ñet ñew lañu ci kanam Muhammad niko sarax ñu ci lala Yalla jox wa kul sayyidina Imam al-Busiri moko wax radiyallahu anhu wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min al-dayn busiri moko wax Imam al-Busiri moko wax wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyan ñu la yonent yépp xey nañ sol seenu dal ñew diko seboru boof ci buntu kërëm nan yallante kon mu genn bamay ñu benn buxu ndox ci geejju barke giko yalla jox geejju ci wanga giko yalla jox mu sax ñu ci benn bux wala buñ ci mën am bux sax am ci benn muutu rek buñ ko ci amé sax baxna aw rasfan min ad-diyan benn muutu sax baxna kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yalla nuko yalla fayal sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rafan min ad-diyan imam al-busiri lol la ko waxon sunu xam nga banenako ramal wara nayna fadl lil musrimin allahu والفضل عند رسول الله خرار دي يالا بروغرامي نغيليلم ييب تاك كو نيو ساي ني نغينيل مان بوما لا سيدلي مان نيو خني داما بار بارلو لغي يو نغينيل ماينالا سي سما سانتي مان سان بروم ماينالا سي سما سانتي تانال كولا نيهخ دا فيتي موم ما فيتي لا لان موم يالا مانو يالا مانو yalla ni man ngeen yel mala tak ni wax ay mom la waw mune sama jam ñangi ni sétal ko la ci ñax nga fété ak mo ko fétel dal kum seddul do am ngeenel yor ay bëtan kepti di xol di sétantal di vérifier ba gis ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mo gën ci li yalla bindu mu ñew jébal ko bopam señ tuba ni ramal wara nayla fadl min musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi kharraru ngeenel ni man fete na mag yonent bi saxna fa tuddu mu juk te kep ko amati ci man mo la sedd ni ko don jema dir mag mu ni len upp na def melni mom fatna wala takhisu ibn abdullah bil fudala in al kawakib yukhfiha min maru upp na def jema dir yonent bi mag upp na def la señ ci ba wax mu ni yalla don joxe jox nako ko ba nopi jant bu fenke du diini nes te muhammad ay jant bi son sul wara muhammad la ibn abdullah ali salatu wassalam son sul wara ko koy muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam koku moy wettu li wali yi wali mom lañuy wettaliko koku wali mom lañuy wettaliko moy seen wettal seen bo xna ko tan wayi radiyallahu anhu moy seen yettal wali mom la ñu yettaliko mom muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam moy seen yettal motax imam bu seenu bamuy jema gëstu ba xam deug deug haqiqatu muhammad ya naka la koy waye moy ba yag xol bi gëlem xamatu dara mënatu dara ndax señ tuba neena lolu mustahil la mo ci bëgg am lu sét doxal dal jangal sourate lañ ni waye xam dëgg dëgg muhammad mom musta'il la tay boba naawul bu seeri bëggu te def li dal nasrani yu ni dal ko moy dem ba japp yent yalla isa bu seeri bëggu te dem ba tek yent yalla muhammad alaahu yalla waye gis na ni ndox ak sukar la mom ndox ak sukar boole naan ba boole tour rek motax nga deg mu ne fa mablaqul ilmi fihi annahu basar lepp luy xet nga neel dal amna ko xamna ni waye ak luma xew nak nit la ko ni de wa mon basari yam bi dal lolo ma ci jaxal basari yam bi lolo ma ci jaxal la nar bo xon seigne touba day xol seigne touba ba yag mu ne ko yow mu mu fi won weñ di la dal weñ yi di naw ma gis ko mu dal la bur won ak lolo dama nan yaay rasulullah mu del ci jamana dama gis ni yonent nak weñ daw ko dal rek te yow sin na wéñ dal la waye bu won lool ma mëna wat ni yaay rasulullah mu dir ci jamono rabbi allah ta'ala no waye bi nga imamul busiri neena yaron ta sallallahu alayhi wasallam ta dara ja dal xam xam mu ñu digënt ba yegg ci xamna ni nak bu guma la tek placeu yalla lu mëna xew dal xamna ni annahu basar nit ñi xam nga nak ne bu mu agge fi dafa gag xamatu lu mu ci wara tek xamatu dara lu mu ci wara tek la salama feñu ko dal dikoy gaddal niko nak wa annahu khayru khalqi llahi kullihim deug la ga man muhammad mbindef la de dom adama la de sama bokk da jim kaw sama tank fi te suuf mu ni waye nak ah ma gën nit ñi nak duma seen morom duma seen nawla wa annahu khayru khalqi llahi ma leen gën nak duma seen morom nak alquran nako wax di motax wala faqra wax nako waye nak wala faqra ndax inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya motax du sunu morom wala faqra wala faqra wala faqra hasan ibn sabit xam ngeen ko kenn la ci way ka ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñam ni daana way jibril ñew diko orienter diko bitté ba taxna benn ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni inna ru'al quds naka jibril mom la tudde ru'al quds li ayyud asana day ñu di dimbele hasan ci mëna way ci orienter ko hasan ibn sabit mom mo wax yunus sallallahu alaihi wasallam ni ko wa ahsanu minka lam tara qatt aydi wa ajmalu minka lam tali bi nisaaw neena ko bu bu tambale xol ba fam yam ba yalla ma ci gind ba fam yam ci tar ci rafetay ci melo ku melni muhammad bëgg musu ci dal ci bëgg duti ci dal ku melni muhammad sallallahu alaihi wasallam digeen musu ko jur te digeen dooti ko jur lool la hasan wax muniko khuliqta mubarra'an min kulli aydin ka annaka qad khuliqta kama tashaa yow bila yalla di dind lepp luy xéetu ayib sun borom da ko dind ci yow muhammad moy ko xamni amul ansarit muhammad moy jëmni bi amul ansarit amul dara lo nan buru won ak mom ci mom amul bis bu nga deg ñaan ah di day ko bax la way tay buru won ak nangam buru won na xari dara buru won nangam way muhammad moy ko amutul sarit mom mu barra an min kulli aybin lool la ko yalla defal moy jëm ju amulum sarit moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jëm ju amutul sarit ak bok mu ne ko yow da nel ni bi la yalla di bindi yalla da la poser question ni la xolal no bëgg mel ma nelal na lool xolal no bëgg mel ma melal la non neena non la ma yalla def mom muhammad lolu imam al hasan wax ki hasan ibn sabit lolu wax yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ni dem adam ni mel ci jikko ci bindu mo rafet ci jikko ju rafet ci melokan mo rafet lepp lu ñu tagge doom adam mom la hasan jël defal ko ci abiyat yoyu le ni non la muhammad sallallahu alayhi wasallam mel da ko tunk rek ci wa innaka ala kulli khalqin ni sun borom tunke dikoy muhammad ak melokanam niko innaka ala kulli khalqin naka non hasan non la don jema roy ci alquran ngir teunk melokan yum ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam cheikh ahmed bamba xelu na len neena wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan sahara wal mislu qad lam yara wa lam yara fi siyam neena muhammad mi may wax mo gëna mat bindé fi ci bind dañ leena mat ci jikko sahir ak batil ku melni mom musta ñu jamono te dootu fi ñew sahih ku melni muhammad musta ñu jamono te dootu fi ñew wa tax mané lam yabdi muslul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samaj lam yabdi muslul mustafa ku melni mustafa musta ñu jamono te dootu fi ñew ci lu neub ak lu feñ na amul ñu naan pourtant yalla mën na bind ku mel ni mom waye dañ ko dul xam ah ak kay yalla neena seconde bu nek monon dama bind ku gën yent yalla muhammad téméré bindi milliard waye ma lank difumako dootuma bind ku mel ni muhammad sallallahu alaihi wasallam dootuma ko bind mom kott kep kefe alayhi salatu wassalam adoxid aladi malik rahimahullah ba nga xamé ni mang koy melal néna won min kulli wasfin amidin hafa afdal at-tafdil raja'u al-baraya yawm musda'ami ñen ak bo la dé misal yentu yalla muhammad dal melawuñ sét melawuñ sét bañu melawi mënta ñak ci attar ci rafetay ci gëdd ci jikko ci bind néna melaw yoy yépp yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dajalé nako muni te gis nga bisub raj raj loba bisub fitna ba bisub yawmal khiyam moy yaakaari bindé fi yépp yépp yépp moy seen yaakaar waaw waaw cheikh ahmed damba radhiyallahu ta'ala wax nako ci niniya neena bu yowal xiyamé ba sun borom pek ñam ñi dagal leen ci genn pak bu tali ñay nga xamni bu kérogé doom adamay dañu wërélu manam nek ay kurel ba nek fukk kurel ak ñaar jinné yi ñu wër doom adamay nek fukk kurel ak ñaar malaaka yi ñu wër jinné yi nek fukk kurel ak ñaar kenn du am fo jaar bu kérogé sun borom xëc jant bi bu muy bëgg laal bop bi ñu seen yoor yi di bax ñi ci ñu waña nga xamni bu kérogé doom adamay dañu def mbolo di dal ci kaw yonenti leg lañu daw song ibrahim alayhi salam ibrahim yow yaay khalilullah kay wax ak sun borom mu attu dem safara sax mo gëna sédd ñu nekk ibrahim ni yow man kay ñi mo ma jakkaru yalla naan ko dara ndax kat bu leen fatani bama nekk adina mas nañ ma wax loolu xamni dal amut la don te yonenti di wax la amut waye misal la ñani songu musa musa ni ci man dama ñu ne jakkaru yalla nan ko dara bakkan ba maroy xamuguma fi fumay ñu jël mom ñi ci yent yalla isa isa mo leen di orienter ni bisu tay kenn do nga fi man dara muhammad la tuddi ibnu abdullah mom do nga fi man dara tay motax nga deg mu nan yonent yeb bu kero gi wax nafsi nafsi waye wa ahmaduna yaqul irham khayra man ra'ima rek lay wax ñena bu kero gi bu dikke ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam day ndagu ndagom gi jek la waxu sukku ci kanam sun borom sujjon sun borom niko tay di bisub sujjon tay di bisub jamu waxal bisub ñaan la lo bëgg ma defal lako mu xet mu gestu xet bi ni ummati ummati motax fi di allah marim ni rajaul baraya yawm musda'ani sayidina imamul busiri radhiyallahu anhu neena digënte arab ak adjam te ñoo ñoo fi nekk arab ak adjam rek ñoo nekk adina ñoo ñoo nekk al-akhirah sallallahu alayhi wasallam ki imam al-busiri neena ku melni muhammad musu ci am te dootu ci am muhammadun asrafil ahrad wal ajam muhammadun khayru man yamsi ala qadami am na fenen ko señ tuba ma ngi mel lol muhammadun khayru man yamsi ala qadami neena muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ngeen di tedd ci digënte arab ak adjam ku melni mom musta dox ci kaw suuf si te dootu ci dox nag ku mel ni muhammad musta dox ci kaw suuf si te dootu ci dox kon sayyidul awwalin wal akhirin moom lañ dëgmal bisam wolof di ko wax gàmm muy mawlidu rasul alayhi salatu wassalaam yal nañ ci yàlla yóbbu ca fekkloo ñu ko te salloo ñu ko insha allahu taala muy guddi koo xam ne jar na sol dalli weñ di dox ba dalli yi bët ngir fekke fuñ koy defee ngir fekke fuñ koy defé wallahi jar nako la ci ni ci tiyaba la ci ni ci taxé la ci ni ci yermane la ci ni ci xewal bu fekke ni fañ koy woté def nañ ko bil kitabu sunna dom adam buñ ko xiyaf day barkel dund di barkel birab di ar njabot di taxel dom adam señ tuba yagal ci wax xani ni waxtan ci guddi ga sax bu asaman cété biñ len joxé ndox ñu euf ci nga nan ndox ma sax febar ci ci fak sax man nga ko ñak ba faaw doto ko am kon nak kooku liñ dëgmal bisam waxtaan wi xaajut foofu lañu ñamale waxtaan wi su ko defee ñu bàyyi leen ak sëñ Abdoulaye ñu ubbi leen téléphone yi ngeen joxe seen participation bu fekkee ni am na lu laaj ma duggaat ngir leeral ko it ba tey boo ma muskila fii si amul benn muskila ah leneen li ci des nag ku ko bëgg a fekke maa nga bëgg koo dégg ñëwal guddi gàmm ga rek insha allahu taala fii daari ihya umu din nañ ko daan baaxoo defee kon ya abdallah bu fekkee yaa ngi
1: waaw kay sëñ Moustapha ñu
0: taxawul foofu insha allahu taala
1: sëñ Moustapha
0: waaw
1: waaw dama woon laaj comme da ngay dundal guddi gàmm gi foofu
0: waaw yokk sa kàddu tuuti
1: dama ne dama doon laaj ba xam gàmm gi ndax dang koy taxawal fofu ak tay ku bëggono ñew kër Serigne Mustapha Mbaye Sam fan lay jaar
0: barakallah xamna wax ji suufi na ci man waye lima ci jëf deg moy ndax gam ngi dañ koy dëngal fi ah kay naan defena ne ren la ci fukki at yo xamni dañ koy dëngal ci li nga xamé ni bu jëkkoon ginnaw bu fi sang bu baax bobu bayiko Serigne Sam rahimahullah xam ngeen ni da nañ ko defé fofu lu do ci keur Seydina Amin def nañ ko bu fukki at waxtaan wa nga xam ni di mujjii bu tambalé waxtaan wa keur gi day fess del lolou sax juroon na fi rangi ci ay nit ba yalla dogal nak ni ñu sante daara ji bi ñu def ay xalé yu bari mokalé ci alcorane té buñu démé fofu luga danaka dongay dañu ni ci seen bop rek ci lañu sakku ndigal nak diko defay fi ci daara ji diko and ak dongay yi ngir ñu baña sank seen waxtu ci digeentu jang alcorane ak khasida ñu baaxo magul Touba depuis 2013 buñu ñay wër wi teruna dina takusan bi nek gëna yi dañu wacce ñaari kañi ba def ko fukki fan su ko defé mu nek ñaar fukki kamil juroom ñetti fan ya dess bis bu ñu wacce kamil mu tombe ak bisu magal bu ñu wacce kamil yu 28 kamil di arafi Touba non lañ ko saxale ci mawlidu rasul sallallahu alayhi wasallam moy du yalla tero bis bu ñu kamil ne bakaron bisu gamu ga mu fukki kamil ak ñaar bu ko defé nak donga yi guddigi dañu ñek ci ay khasida ak bepp dank ci khasida du fi ñew rek ñu démé ba guddigi sori nak ñu soga def waxtaan bi té jël ko ci bindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak cheikh ahmed bamba ak ay sahabaam ak nangam ak nangam ñu rek moy programme bisu gamu ga at mu nekk ñu diko def ci dina rend ci fukkat inshallah ta'ala
1: Fassi Moustapha
0: na bo yëkëti won ci cadre mo gëna li
1: Serigne Moustapha Serigne Moustapha
0: waaw
1: am ron laaj manan sa kër ni fa bëgg ñëw te xamu ñu ba nga leen koy tekkal lo leen di wax
0: waaw daara ji mi ngi ci yoonu kër cadre wi bu la neex nga yoonu taif yi bo yeso demin bi tuuti rek da bo génné marché demin bi tuuti rek moy demin bu jikki ji so xolé sa chamoñ da ngay seen ñaari soror yo xamni moy keur Serigne Touba gogo fofu nga xamni fi la Serigne am sax cheikh Abdou dekk wala bo sañe sa bëtt ñu wéssu ñaari soror yi dina seen benen soror bo xamni ku bobu dafa bula soror bobu ci biir naara ji la ne bo tokké sa bo wéssu demin bi rek bo dé xol sa chamoñ dana am benn téli bu dugg nonu jëm ci keur Serigne am sax mak cheikh am sax Abdou Ahad barké ñoo dënd dëgnam ñam nga di mo dox suñu digël di ñong koy ñaanal yalla mu nit sam ko té ar ko ñoom ak mu nekk dana def lepp lu mën ci gamu gi mom di ñu ko ci dox lu baax ko ci ñaanal inshallah ta'ala
1: jërëjëf ak ay musul baax jërëjëf ñing lay sant jërëjëf ñing lay sant xana kon ma ubbi téléphone bi rek
0: wa Serigne Touba
1: wa mané ñing lay sant ba xana kon mu ubbi téléphone bi rek bu ko défé bu féké génn nga rek mo mëna jël ñi nga xam na ñoo bëgguna bokku ci jotaay bi mané bu féké ki rek bu ko défé yow bo génné mo do romana jël ñi bëgg dugg ci jotaay bi ci 33 bi
0: ay wa xadal wa su ko défé ni bayyi bokk
1: ni ba wa inshallah okay jërëjëf jërëjëf ki ngeen doon dégg légui moy Serigne Moustapha Mbaye Sam mom lañ doon dalal par téléphone lool nak xam ngeen né ni leen ko wax won ci ndox mi légui mom mo taxone légui nak ngeen mëna jaar ci 33 976 0909 assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam
1: ku baax tu koy wax
0: Touba Dor Barnak
1: ah Touba
0: Cheikh Touré Touba Dor Barnak
1: Seigne Cheikh Touré ma ngi lay nuyu dila baye ma nuyu
0: nang xiyaré bu baax di rafet waxtaan lool sama tour do wax amna bo ma sotti sant santale ko pré mom dina ko def waye ne tay mom damay sant mbay bo rek diko ñaanal yalla bu baax ñepp li nga xay yene ko ci diine ji yene ko ci liggéey yonentou sallallahu alayhi wasallam yene ko ci liggéey Serigne Touba ci dekkam bi yalla nako yalla def ni ko bëgg ñoo ngi koy xiyaré bu baax ku ñu yagg top la nak yalla nga dëggal tay may dogal dugg ci émission ci radio ngi di am ba bëggu ñewul
2: waye mom dal xamna yalla nako yalla fer rek yalla nako yalla fer dal wax deug yalla kontan na bo bamu tambale waxtan ci rek la xbar rek ba ni mu jexal kaddu mu mujj dara umu mujj kon nak ñu da sam yo ne xaya ya lor imisor di ko doxal ta doxale ko ni mu ko doxale yalla yalla fa yewu na nga sant radio bi ba radio ma bu nga xamne li ëpp ci sama deglu mom lay deglu yalla xam na koy rab nak sama tari bobu ñi wax pap sere mbay dogu ma ngi ko di lu ba ci xiyal ma rek ñom ñepp waxtaan ñu ma ngi ko di dëkk bi ak yeen waxtaan ñu yëpp kon dal lu sul xol dafa tedd bi rek xamna nak mom señ bi mom buma ñewa sant soppi sant santale ko ci yom daaba yalla xam na ko
3: ci yow
2: nak ci mom sant na mbay Mustafa tuddi sant mbay dëkk bi gitu na dooro man na dëkk ko ci affaire dëkk ko señ jërëjëf
1: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax ñu jëli waat keneen 33 976 0909 radio IKM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
1: wa rahmatullah alaykum salam
4: sang mi ngi lay nuyu de diaré
1: touba fay wote ñi ngi dolay ziar bax
4: yalla ji demba ci sa lengue touba 28
1: serigne alhaji demba ci sa ci touba 28
4: waaw na ngeen def ak choné yi
1: jere jeuf ci sa ñi ngi sante yalla bu bax
4: dama ndaw rek ndax dama ñu fekk sama wolal bu bax na ci ligne bi ñukay wax serigne mustapha mbay sam xamna retour bi pour mu neex lool
1: waaw
4: ba retour ma taxul mu neex lool
1: waay dinañ ko tap doom neex inshallah
4: waay ma ngi sante bu baax tay gëreem Seydou Mustapha Mbaye Sam mi nga xamne tay ji mu la dégg muy waxtan légui ni nek
1: waaw
4: mané mënu ma ñak dugg ci mission bi donte dama dawé
1: waaw
4: amna diko ziaré té koy ñaanal jamm diko sapp ci mom ndax day sama wëlëlé waxan wax di Yalla mom ko leer gi mu ngi matal sekk
1: waaw
4: donte man ma xébé mi am na lu def ci man ndax daaram joju wax deug Yalla dem na fa té barab la bu sax na ñukoy laté pour dem fi mom yomb na lool ndax bo wéso ma sa domaine bi rek tali bi nga xamné mom ngay jëk jot solo ko chamoñ danaka bo def ba ci bop tali ba rek tali ji ngay jakkal lool
1: alhamdullilah
4: kon ñi ngi koy sant bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xamné képp ko xamné de nga kaddom rek ta xel mepp day dem ci ko baax ko Serigne Sambay mu roy ko ci bép côté té diko jëfé nak ndax xamul lu dul jàngalé jàngal jàngalé nonu mo ko def nonu ko gis dara liggey ak jamu yalla
1: waaw
4: ndax suñu xamanté mi ngi doore nak ci jafé jafé yoy nga xamné suñu borom dogal na né mo doon ci kawm mu nanguko lool tax ma demone fa nak doon yëngutu ci walu camera de surveillance ma demone fa montel koko koko dal kulere koko dal
3: yak ko defal mom nga
4: dëgg lool té xébu ci dara sa su ne mi ngi koy fédali
3: mané kon yak ko defalon
4: waaw ma ko montel
3: wax lool ngay ma ngi dégg nit ñu bari diko wax kon yow na sét
4: man
3: ma ngi koy dégg ci nit ñu lu bari kay ñukay wax mané kon yow la
4: waaw man mi la dé man mi la dé man dongu su xéw ci dal
3: na la yalla sam
4: ma fa démon way dal réccu mako ben ñon ci xamanté bi
3: té nit ku bax la kay
4: ndax sa su ne mi ngi may dolli mi ngi may gëna ñaax mi ngi may gëna dolli dal ci liggéey bi
3: téegi ak manu ko foko
4: tax bobu it amon aw nakkar wo xamné amon na rek digënté bi nga xamné loolu amon la
3: waaw
4: mo taxone ma supp dal na dal ki mom no ma def na saxé ba xam daram rek
3: xamna yow de nim ko defale non ko defal non yalla sun borom taxaw ci buntu bo feug rek
4: ala ala mo min ala mo min jere
3: rek ci barke sidina mohammed
4: diko sante nak bu baax baax muy nit ku sel ku baax ko xamne wax di yalla waxa demé da la may yitté
3: bu baax mu yek lol sax
4: diko ziaré ziaré soxna so su sante mbay mom tamit tamit mom tawarkal la
3: ci yalla
4: xamna dal mom mom moy ge ci mom bo wa damay jebul ne ko tal way kenen ko lu mom dal kala sa pap seen mbay ge ak yoy dal mom ak señ bobu sant tere dal nangu mom ñu kima
3: pap sa bi joxe adde
4: rek waaw jere jeuf ñi ngi jéggul nak baax ci bu
3: ndeul
4: amna retour bi nak mo taxu ta neex lool mo taxu xamna wax ji xawa jaxaso way ñi koy jéggul nak baax
3: sant nañ la bu baax jere jeuf
4: jere jeuf jere
1: jere jeuf mbokk mom doon wote ci Touba 28 ñi ngi lay sant bu baax ñu jëli keneen 33 976 0909 radio IKM FM salam alaykum señ bi truyak fay wote
5: Serigne Mbaye Niang Babalo la.
1: Serigne Mbaye Niang ana wa Touba Babalo.
5: Lu bari ci bari.
1: Ma ngi nuyu Serigne Khalid bi nuyu Serigne Omar Diop mom Serigne Mustapha May.
3: bismillah alaji mbay ñang babulo ñing koy nuyu genn nañu jël keneen 33 976 09 09 radio IKF FM kaddu gi bayiko fi ci ndam tay serigne mustapha mbay sam lañ dalon doon waxtan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jël mbokk mi salam alaykum koku dafa waxul du guna way waxul wa kay ñu jëli keneen 33 976 09 09 radio IKF FM kaddu gi bayiko fi ci ndam salam alaykum
6: salam
3: wa bismillah ah
6: señ
3: bay salam wa señ bay bismillah
6: ah la ngi siare señ bobu nga dalo señ ñaan sunu borom may ko fanu gudd lool baye ko akum xelam dar ak jimu sof la dund ba ak njabotam yor ko amu fekkene en tam no ngay ñaanal fon gudd lool ak gudd ta lo ngi rafa lu waxtaan ta ñi waxtaan na ko ma waxtaan na ta bu jamm amé rek mom ta ndax jamono metti na lool e islam rek ka taw no metti ak ni baax baax bu borom tek na koy natt yo xamanteni bi ñi nga xana ñoy tay jamam sax musul nañu ci natt bobé da lam ko yanu rek ka tax kon yepp ko ko waxtaan ak kuma to waxtaan ak guddi ñu jëm itam te nga xane moy ay guddem dal nañ ko yag fekke lepp lo xamanteni bi ñaan nañ ko ci rek sama tim yu rek sama borom nangul na ko ak sama yaq du ko ñaan yëf jëf ko ngi lay siyaare tay bal ak jul yëf sa jëf barkal
3: jërëjëf sant nañ la bu baax jërëjëf ñi ngi koy sant serigne mbay ñang ca babulu ñu dem jëli keneen 33 976 09 09 radio IKF FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotay bi diwanu khassaye tay seigne mustapha mbay sam la ci doon dalal mo won waxtan waxtan am solo yoy deggu won diglu waxtan ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy ñaanal bu baax mom itam xam ngeen day woti guddi gam seigne nam sallallahu alayhi wa sallam gi ci kërëm gi nekk ci wetu debine bi comme nim ko waxe legui rek wetu ko seigne amsatou mbake won seigne abdulahad ñi ngi ñu seigne amsatou ñepp seigne abdulahad yeb 33 976 09 09 wala ñu jëlat keneen del ci wat tuti
7: الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما
3: okay كنا 33 976 09 09 وقتنا سيد مصطفى وينك mom lañ leen fassiyene delo ci wata inshallah rabbi suba ci 7h15 ji ci jotay waxe wolof bi mom lañ leen fassiyene delo ci watal mi waxtanu serigne mustapha mbay wi nga xamne mom la doon def ci ngeen ki mbindef di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu diko ñaanal bu baaxa baax xam ngeen nak jamono ji mom jamono yi gamu gi lañu ne ci sayyidina muhammad rek ci lañuy waxtane ñu jël mbokk mom assalamu alaykum السلام عليكم بسم الله
8: وعليكم
3: واني لا ديغا دندال توتي
8: مين دي سياره
3: اه باي جيري جف
8: مين سياره با اه مال بالا جوك
3: سين بالا جوك
8: سين بالا جوك ادو سين نيت كوت
3: ماغا دجو بالا
8: اه واخاني مكو دي ماغي تدوي سما خول داسي دي في تشاتان
3: تي يلا
8: aw dama ko ci dina fi gi barke lan tabi waaw ma ñaanal suñu borom jox ci ru fan defal ni tawfiq xewul ci barke lan tabi bak suñu tuba aw dama ko ci dina fi dañu galal yeen ci suñu tuba taxaw waaw suñu bo wi ñu wax ñu solo lol waaw dañu ñal mañ deg ak tok defal ko mbolim bi ñu tek ko bari attal ko ci ci ni tuba ci barki yon ci sal sama jere jox ñaan ndax bu lat ñal gudul so fan jere sey cer dafa lañ jabal bu barké la yalla ko la fi lool dafa la taw ci ci barké cheikh mohammed matalla ba ci do lay naar nak ñu ci yépp naan def ci waaw ñu taxam yag ci lool te ñu yépp waaw sama ko sét ñu buy ñeen yalla ci wa taxaw taxaw gën bobu dafa ko taw fi dafa ko mucc jëg ma nak xewul taw fi nak la wol bi jërëjëf
3: jërëjëf ma ngi lay sant bax di lay jaajeufal jëli wat keneen 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi nga xamne moy diwanu xasaayit tay na ma ngi don dalal seigne Moustapha Mbaye Sam ñu diko ñaanal bu baax waaw

0: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ماغي لاي نوي بو باخ
1: ان شاء الله. نا ديف
0: ني سانت يالله بو باخ
1: نا لاي خير بو باخ باخ
0: ديك لا تريا فا واتي
1: رافت لي صوالي يا نانا سن بروم غدول لو صوفان
0: امين يا رب
1: تي دولي سا غير
0: تي
1: لو كنا واخانا واخانا من صولو تروب يال نان كو ديغ يال نان كو ديغ وي يال نان كو توب deggu moy deggu deggu top way deggu deggu ko ko mom amu len
0: waaw
1: waxtan yal ma sa la yal mom dal yal ni nga xam moy su yaakar defal li nga xam moy su bëgg amna xol dal ngeen nit ñi def mom kepp xam ya nga wax su yal dal nga xol bo xamanteni sa bu ñu lañu jëri def la lay ñoro yal lañ ko dugg yal lañ ko dugg yal lañ ko top ma ngi leen sant yeen dina jëri ñeen ñeex
0: cey jërëjëf jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax xamna lay ñu wara yëkëti jotaay bi di ñu fat ñi tay nak señ Moustapha rañ dal assalamu alaykum. Salam alaykoum.
2: Allo?
0: Wa bismillah.
2: Yeb la sal.
0: Ni ngi lay nuyu?
2: Ngi jaar way.
0: Trop fay wote.
2: Ki de Serigne Saliw lañ ko wax.
0: Serigne Saliw.
2: Serigne Saliw Touré.
0: Serigne Saliw Touré bokku tak ba nek Cheikh Touré wala?
2: Ah Cheikh Touré mo la.
0: Ah da ngay fatte sa sante yo xana.
2: Ngi jaar wa sal.
0: Jere jeuf Touré.
2: Alhamdullilah.
0: Ayo yow lañu deggu.
2: Ah waxtane mo solo de.
0: Ah.
2: Mo solo yo de.
0: Ah di.
2: Aw
0: lu ma taxam tay
2: ñu ziar waxna
0: ah
2: ziar tay ñu suñu safa wéta diko ñaari ñu ba rebe ya kal ko la da ko fam ber ñu ci fa fen wé
0: do
2: xarit ah ak Moustapha Ndiaye war Moustapha Ndiaye ñu wala tal ci xaral gi
0: ha kan la wax lool
2: Moustapha
0: Ndiaye lo wax
2: de
0: kenn nga don wax war Moustapha Ndiaye
2: ni xar yu
0: ciati go la la tane ci joy jere jere ñu lay sant ñu jere gënal rekat nga wara ni ay assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ku baatu len fay wote
3: alhaji ndaw soppi seigne zambe touba
0: lay lay seigne alhaji ma lay nuyu
3: kam dal mo ne ñu ngi deggal wa sabbi
0: ah
3: ku ba nga te bëggul baax
0: hmm
3: seigne zambe ne tax mu dugg rek moy tuddu gi nga tuddu tuddu seigne zambe
0: waaw seigne zambe yaaka na kuñ tuddi ko tuddu lañ ko bëgg
3: dama dama bëgg seigne zambe jëf tak
0: est ce que dem ma ci dab yow desu ay yaaxal yoy sax hmm
3: yo may isari ko wata mangi mo
0: wa mané bëgg Seigne Sambe nga né dañ ci dem ba jax tak déssu ci bénn yax mané dél
3: han dédé doom ci dabdé nangu mo ko ré
0: cheur té Seigne Sambe Seigne ni ko bëgg bar nañ
3: ko dé Seigne Sambe lo rek motax mu dugg Seigne Sambe Seigne Sambe
0: ay ay la motax yi kay
3: ñu bëri mëñu ko xamé Seigne Sambe ci TikTok
0: sét do nga dégg wa dañ koy jaawal sax yeen say
3: wa ñu bëri dañ jël ay video ndégu mo dal Seigne Sambe
0: hmm waaw
3: yalla guddal ko fana
0: da legui nak boy xol waxtanu Seigne Sambe dafa mel danaka ñu ñew mujju jamono da ko ñepp dañ ko jël
3: ba xew soxna ñu dara soxna
0: mom kay TikTok bo duggé nga xamné Seigne Sambe da liggéey yalla rek wër
3: ndax ñi ñi wax ñi ngi taxaw ben fondation ndey paysan
0: waxtanam yu laqoon yépp ñu ko dag di ko génné
3: ñu lo ñaar jëmul ci Seigne Sambe mo xew
0: sa ta mom kay dama xamna ci
3: ndax ñi ñi wax ñi ngi taxaw ben fondation mag bo xamni soxna yi kenn ëpp leen kenn dem am ñu dem
0: ha lay xamna comme dem yo ba sama numéro bo ma defaté Seigne rek na ko yé
3: mané ñu bari bo déglo fi ci sam ci dé
0: hmm
3: dañu yëmu ci yalla
0: té
3: amna ci ñoo xam dañu yaako nañ ba jaaxal seen bokk
0: hmm
3: ñu taxaw bay sam mu leen défar di leen marlo ci borom
0: hmm
3: bokku ñu gis da ngay leen def yéne roy
0: hmm yaako da nga do ci sam baat
3: han
0: mané yow mi sa da nga xaw nak ci sam baat alere ñu ndro baat
3: ah ci sam ter ma gënë lu bari bay
0: waaw
3: gënë ci Cheikh Amar ak ñu am baat
0: ah
3: ak ñom ci ñom ñom ñu ñu raju ñepp
0: xamna Papa Serigne Moustapha Ndiaye Moudou Kane
3: ak soxna awal
0: nday awal kay nday awal bokku ci radio bi ko dundé bokku
3: ñom ñi ñepp la am dañ ci radio tournal di ma raw
0: nday awal dañ ko dakk bu tudde di bokku fi
3: ben amar jang mu
0: jang mané
3: mané han ci amar da alina jang bi am tole de
0: ah sak
3: sak alina
0: ah mo wax deug atouba cheikh
3: wadi yow ko ndiyo
0: jang atouba cheikh
3: am tole yow kor
0: hmm
3: da ngay top te waxtan ma sha Allah
0: kor gi nak
3: Sunu sama.
0: Ha?
3: Yang cinta, kalau cinta, jangan ini waran, cinta kamu kor.
0: Ha?
3: Wah, bung dia begini. Lain ni kamu kamu deg deg cinta.
0: Ah, bung kamu kamu, bung kamu jangan ini ni, bung kamu jangan kamu jangan.
3: Bukan,
0: ini bung kamu jangan kamu jangan, kalau bung kamu jangan kamu fong.
3: Nego.
0: Santai dulu,
3: bah. Elian pun,
0: jere jere. Ñu ngi lay sant baax yalla ma yalla fay ma yalla ma yalla talu ngey tak la bëgg way fay gëne su ko ma tak ci pel yi ñu lak de ay wa ñu ngi lay sant baax di lay jaajeufal di nuyu mbolem di wax legi soppé señ samba yépp 33 966 0909 man de gi sotna jenn jigen jo xamné musumako xamé muru xaramu jël mbokk bi bari assalamu alaykum
4: wa alaykum salam
0: ku baax tu fay woté
4: do nga le cheikh tré tuba dorma mo ci wadi
0: aha
4: ciare wat ba
0: wa ko seigne cheikh tre bismillah
4: di waxna radio bobu de ma sama radio ba yo cheikh abdallah sall momu waxtana ma waxtana ngi def fajar ba ko tambe de deg upp ne fukkar nangam am son bokk mu ci andu lu bari ñi waxta dajje dinaaw lolu yit band bi ngeen ségal seigne sambay dinaaw xibar yi ba ko dalé tambalé top ak li ëpp ni fukki at ak nañ
0: ci yalla
4: bima ay mukk fi yallu sama kër di lo baare ba jeex mom
0: moy seigne sambay
4: bi wallahi té lolu seigne bo wax né batam ni waxaw ñu seigne batam ñu sambay bi masna ko garanti man bi man day seigne sambay ni bokku te ci sambay ndey ak bay wala muy rakam ji bokku jégué na ma jaax ndax seigne kaddu yi dal
5: seigne sambay
4: bi yalla man xamé wu ma leen té ndek ak do xamna la ma doon wax alhamdulillah
0: jere jeuf sant nañ la
4: radio bi dal mom dong kep la deg yi dug ci radio di ci deg ci seen waxtaan yi ngi waxaan jamono bu nek mu kaddu ma ñu wax fajar ci suñu ko deg fajar bu nek
0: wa nga deg
4: la ko deg ak ci pap fer mbay ci waxaan mu def rek ci cheikh amar momo ak jangatu bay cheikh yep la deg ndax man yoy de yuma ñor ci dekk bi kon nak li may wax rek moy radio bi dalum sa ñom ko leer
0: nga
4: deug ah fatou barakallah
0: sama
4: ndu baax parfer mbay nañ mom koku mu sama jaamoon ci mom sama serigne señ mu sama mbay mu sama serigne waye parfer mbay mu sama jaamoon wa ba jere sal
0: ya
4: defal la jaam
0: wi ma señ
4: sal bu dul safan
0: señ sax
4: yalla yalla wiral len wiral nu
0: mané
4: alkhawat bo dara
0: mané
4: dem teur de serigne touba nak yow nam
0: suñu sal mané
4: jere jeuf
0: señ sax
4: ba mbake
0: sa jambo papser do mako jaay am jamono jeund jaam na soxla ben jambo ma ki ram ko jaay
4: jamono ko ñu ñoo nako bolo deñ xam nga la yeegi gënte ak mom sa jamono ko jema nako yone bolo deñ bo ma nga ko ci police guuy mbind sa jamono ko yid
0: waaw ko bit
4: bo balal mom bo legi mom xam na ne na nga dit na ko yid rek waaju ko tuu sa bo baak legi mom waay nak man na la ko dama abare waay mu ñu ko may nak mom
0: oké da bëgg jaay wax ko yi
4: mu ko bëgg jaay ko jaay kat jaam bu melu kenn du ko am diko jaay de
0: ha kon baxna kon
4: mu koy
0: mu jënd benen ba xol
4: rek
0: da kon sant mu nda gërëm lu tuddu
4: ba jere jëf
0: señ cheikh tré ñi ngi lay sant di la gërëm di la jaajeufal di nuyu mbolé waatu ba daru man nan jëli keneen 33 966 0909 radio gambi fm kaddu gi bayiko fi ci ndam señ jotta bi diwanu xassaay tay serigne mustapha mbay sam point français mo won waxtaan ci ngeen gi mi def seydina mohammed assalamu alaykum
6: alaykum assalam wa rahmatullah
0: ma ngi lay ziaré bu baax ku baax
6: yare baax baax ba
0: tour ak fay wote
6: nak ne makandi jaay touba ci
0: ah señ makandi rasoulay
6: ni lay jare ba
0: yow day bay fa umti rasa nga de ya graw magni magni señ assane fall ko tam ci kon ya ngon dekk mané dama jappone sax wal mi dara yobbe moy taw bu ndik wo ta ndox mi bari won
6: fi lama bayyi
0: kon de xana wal momako kon fi bayyi dama xamne kon limi dundu ki la muram la
6: bari na defo
0: legi ginaaw bi nga nuyo bu nabi sey ñu dalal fi kilifa gu mak man waxtan ci ko mak bu yantibi sallallahu alayhi wasallam xam nga sayyidna muhammad
6: yegg na ko de
0: lot la nga deg ci mom ci lo meuna wax
6: ah deg na seigne Mustapha Mbaye Sam dal
0: lo ci japp ci lim wax
6: baxé na ci lu bare bare lu takku
0: leg wax ma ci len rek yi nga japp ci lim wax
6: lima japp lan ci lim do wax tan
0: waaw yi ngi ci japp ak yi ñu wax ci yonte bi rek lo ci japp rek
6: ah bare na de
0: leg yow yonte bi yeen soxna am nga xamone
6: Cheikh Abdoullah Diop fi may duggal yow day xat
0: ah yonte bi ku la ci genn fa la lay duggal
6: am nga classe Seigne Moustapha Mbaye Sam bu waxtane ba pare nga bëgg ja topa
0: mi ngi lay dégg mo dalay laye biir su sañal nga laaj la ci diiné ji nga xam ci wax ko Seigne Moustapha day contane ci lool ndax diiné rek ko yittel yow kay dama la laaj Seydina Mohamed ban soxna am nga xam
6: yow dal mo
0: lay Seydina Aminatu nga xam Seydina Aminatu ak kan
6: allo
0: mo ne kan nga xam Seydina Aminatu nga xam ak kan
6: taw ñu dina na baye yow nga baxé nu ko rek
0: ah ay kon ñu baye la nga waxta
6: ay baxelu
0: ñewal legi
6: damay baña ci woon
0: waaw ñewal
6: sax Seigne Moustapha Mbaye bi mom dañ doon nit ñu bax ñoo xamanteni bi
0: ti
6: li ñuy wax ndariñu neen la ñu ngi koy jaar baax ci ko jaajeufal ba tax mom waxtu gi yalla ñi ngi jariñ ci lu bare bare ndax da boko soxla boko woyé rek
0: waaw
6: mu ñew baxé na ci lu tak
0: lu wër kay nga wax mom deug yalla
6: ndax dañu soxla ñu mel li mom buñ tollu rek ñu ni gindi bi lo xamanteni bi xam nañ ko ak lo xamanteni bi suñu xel dana ko fak ñu ñew leral na ci lu am solo ñu ngi koy ñaanal baaxa baaxa baaxa baax
0: def jey jatt jey
6: yalla fi yagul lo teer
0: amin ya rabbal alamin
6: mbolem julit yep rek ndax tan jariñ lan lool mo class bi mom danaka jarul len baxé lu am solo dafa yag lu ol te wir rek barki yeren tibi
0: sallallahu alayhi wa sallam
6: ndax kat mom ah bis bi mom ñun ñep ñu ngi jublu
0: waaw mo di amna mom
6: programme bob muy waji def kat
0: waaw
6: lu am solo la
0: ci
6: yepp ko xamanteni bi jégué nga fofu rek ni magale yonenti ci gaddu
0: waaw
6: man dafa yow lan fay yabal
0: am mu jëna wax deug yalla ma jafata fasi fasna ko yene wadjal nako bu nopit nak
6: inshallah yalla nako
0: inshallah rabbi yalla buñ ci yobbo dal
6: inshallah
0: bisub seigne mustafa xam nga ne sun bis lañu ñepp nak
6: inshallah
0: ah xam nga yow mi nga xamna da naka mom yu bax mom kula ci sun tay ko ñu ngi gisee da xawa jafé
6: wallahi
0: seigne dali tay mu lay demale deug ma wallahi lu di wax waaka jeureu
6: waaka yow no pass erre
0: inshallah ñu lay sante bu baax
6: kay jeureu jeuf ñu
0: ngi jaajeul baax na ci
6: mom mom lay defal ci émission septir
0: ah waaw mom lañu tégal suba inshallah
6: waaw mom lañu tégal waaw
0: fani kat ñe dañu séral ndox rek ba cheikh kan lay la ko wo xamna patu buru la tim di lek nan man gam gi bay morgue mom malade bu wër mu yor benen
6: ci señ ba lay nek
0: no bay mo ko def bëgg malade malade bu wër mu yor benen
6: waaw mom nak mom bop final mom nan ko ci defal ñaan waaw
0: war nañ ko jappalé ke ñaan ko ci baax man lé sa sama da dem ci bay mbar malade
6: la ci señ Mustapha Mbaye Sam dal jappalé ñaanal ko ci
0: waaw
6: yalla wëral ko jam
0: ci
6: bay paté it mom itam ñing koy ñaanal
0: waaw
6: dama yoron na fi sax mu met
0: ak bay bolé mbay
6: bay bolé mbay mom bi yoron na fi loxo bu met
0: lay ko ñaan bu baax
6: ñi ngi leen di ñaanal yalla dal yalla ni yalla ko gëp tal
0: bay sey tre yoron na fi ak magat
6: bay sey mom koku mom mo yoyo ñaan
0: day da magat day mo bay noen kan bay ba ñay
6: bëgg bari magat nak
0: bay Ousmane gëw ko mu jégi sa karaw bu yang
6: bay Ousmane gëy ni fi
0: karaw bu ko jëp ñi ñu di bang ko ak
6: bay bolé ciap
0: e ba so bay ngay toñ nak
6: gari magat yori nek mom ñu def seen ko ñoo ko mom legi tay mu don magat ko mag
0: mom muy ñuulal lu muy magate xrawo bay morgue
6: waaw
0: day ñuulal rek koku dana yaga magat
6: wo yo magat na bu yag nga naal
0: bo tuddu magal mi tuddu yel
6: ci tuddi jaram bi fay met wi mo nga saaru mu re mo nga fane du tok ay jere jeuf jeuri
0: ñu ngi lay sant bu baax jere jeuf
6: ñu ngi ñepp
0: jere jeuf ñu ngi lay sant ko ko suñu makandi jaar bam ci touba ci ma ngi nuyu wacc yépp agwa fe dekk seigne patte ci fouta ñom ñep ma leen nuy seigne bu soppé ñang ak ñom ñep xamna sax de mëna yëkëté jotta bi fi da mel waxtu wi jotna nak assalamu alaykum
5: alaykum salaam wa rahmatullah
0: ñi ngi lay nuyu
5: da Allah tal
0: koku señ kosambe omara tour ma ngi lay nuyu
5: waaw kosambay de Touba deru anwar
0: yaa nga amara tour tay
5: ñi leen santu baax way di leen ñaanal
0: jere jef mbayra tour
5: omara tour nak mom
0: mo ngay xam la la won sen duam kay kay jere jef
5: omara tour de deguma la de
0: yow kay waxal rek waxon na afa nga ñu wala señ
5: mbayra tour ñi leen santu de
0: mbayra tour la
5: di content lool wax deug yalla ci mission bi wax ji yoy neex na toy na xol xol lepp toy na señ mi yalla yalla guddlu fanam
0: ci ngay deg
5: yalla na yalla yokko am xalam
0: ngay deg bax
5: yalla nako yalla baye ko xalam te yokko ko
0: amin barka señ soñe
5: yalla yalla guddlu fanam bi señ bi liñ ci mebet yalla nako yalla agalé
0: allahumma amin amin
5: te bu ko agalé yalla faytu ci awi bo
0: ci
5: bo la ñu ko ñun ñepp
0: wallahi
5: ñepp ñepp di yene nañ jaade man di bëgg na jaade yene na ko lool yalla nako yalla agalé
0: na nga ñëw de waxuma yene kessé nak
5: ah
0: mané na nga ñëw waxuma yene kessé
5: mom kay bu soobé yalla mom soobé yalla soobé yalla mom na ñom
0: da nga gaaw ci tok di yene de
5: bu soobé yalla dina fa ci taaw de
0: ah baxna dañ la xaar
5: seug bi mom wax deug yalla da wara am ay cassette yu yaatu yu siiw nit ñi di ci jarriñu
0: amna fi kat yaako lacc bi bo ñew ma jox lako bo wara envoy lako seug mo sax amna fi cassette yu bari bo soxla bo waxe ma yoné lako
5: amna ay cassette xana ñam manam da wara gëna yaatu
0: wa seug mo sax mom am ko mo def way warona bi semaine bu nekk mu fexé ñu defal benn cassette nak
5: ah
0: may né mom da am ko mo defé way warona semaine bu nekk mu defal ñu benn cassette
5: waa lol mo war mo jaaru wax deug yalla ay cassette mo war na waro na mëna yaatu lol ni ni di jaar yi ndax mom waxtana wax deug yalla tege na ci xam xam neex na deglu tege na ci jar dal wax deug yalla taw no yaram dal
0: ci
5: dal lu seen mom mo am ay cassette yu yaatu yaatu yaatu yaatu ni ni di ci jaar yi mo wax deug yalla
0: nga deug
5: comme niko seigne sambay daan defé
0: ci
5: ndax mom bo deg waxtanam rek fay xel lay dem ci sa sambay man waxtanam ci sambay rek dama yobbu motax mo bëggul nek ci tam yaar lol yalla nako yalla jappale bu baaxa baaxa baax
0: amin amin amin
5: lim bëgg yalla nako yalla defal
0: amin ya rabbal
5: alamin señu allah ñu ngi leen ziaru baaxa baaxa baax ziaru ñepp rek jere ngeen jox way fana jam
0: jere jox serigne ko sambay ñi ngi lay sante bu baax ci Touba Daru Anwar di nuyu wa Touba Daru Anwar yépp Salam alaykoum.
7: Alaykoum salam.
0: Salam alaykoum. Waaw.
7: Ngi ciara.
0: Alhamdullilah, tout le monde fay woté.